0: We think the capital. Mene Obana.
1: Anyway, may the Bible tell you answer the Easter bar. A BP answer the Easter bar. No, we be any ready and you for a matun, you say, Minna day, the Mayoda, and only Minna Daniel, and my old day. Me, I did them featured it about last soon, Cronia Bontreso. Tell you to make up by Edna Mianti Yarianti, the Payna for me, oh, Minna Daniel. My own Sammy Swaw, Sammy Pedia Wok, me Pedia Sia Kong Kong, every year. Me the man of Afa, where you are, me your day, my old day. Anyway, me Yasramus and Yakup up for me and say, I saw them all. No more tunum nature, Miss Ha. Timi tuwa dea mwa saa bi benfie anajome son dae na simeku pia soda kesi nini pa ubiya watamai na umu tu saa nyumine papa kesi etia kwenyem na ubiya butu form
0: akra24.com we speak the capital mene obana
2: abuzi ane mwa osa fwa pambu wa ha aka prophet 1 osa nede ni yaveka mwa zem
3: ni
2: ok enye yen shasi Oso finance madros na yeden.
3: Dros fufura pa na no den.
2: Ei sa, na ti sen.
3: E madros fufura pa sa na. E ye nwi.
2: Hm?
3: Ni. E ni. E ni mu ni.
2: Aware fo ma e shebi no hwe o mu beda e ko sen.
3: Ne kru ne ne beda. Adi si wode ne sa biem se no jwe jwe no. E di ara ho.
2: Sa?
3: Sa ne wo pa ya boy no adai.
2: Ah sa no nwi dros no ma ne ne sen.
3: O mu nya pa di bi di tade su sa. Na nwi ni ku su sa. E nwi ni ku su sa. Na ye ku ha bonanim. Enti wa ba wa challenge sana wa ba unu se japade na fu an osa enso na sabi eyenwi
2: enya mini pa e bia dross ope no no
3: udi ni be dross ani so be se dross pa de na ye
2: anka mi penwi de no
3: gati wa boa
2: o so fu e binum to so e bia odi nwini ma ani mu na bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to no
3: ja nkwasa gega no
2: na za wo kan se ma bebre she dross
3: ma bo bebre na wi ase samri wa she dross
2: wo ya di nti o mu she dross
3: sabi ona manu tuba osunti
2: but e bin so ana o she turumuti ani bi o
3: turumuti ano e no maja
2: sa
3: ye di ni na ya dross ase ani sai
2: okay ma o mu she dross no bi ni hin fo
3: minister yiri binum e she dross as of mami fo binum she dross
2: ani ze o yire kura she dross
3: rausam
2: okay e na hin fa fo bi
3: A press informer binum Enja Dross.
2: Na police ni ban Enja Dross wa. Ero so e wasem.
3: Na press ni ban Enja Dross wa do me.
2: Na so fo ohun ma o mo she nwi Dross nu bia na.
3: Na baba baba kwani mo Enja Dross. Wa ko to afa de ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Ade bodu apra fa no.
2: Eh ene na nya agro net sen.
3: Na nu enwi na fu abu aso.
2: Ei! Oso fo se wo ke me kura mtie se me Enja Dross.
3: O ti apache se me Enja Dross.
2: Na se e normal.
3: Wa bua.
2: Oh. Na ze ma eden.
3: What you are dropping this about Tori? Any siano?
2: Na eden ni huano.
3: Na dia you know.
2: Nti ze ze me nyaden.
3: Todros, the man that found Dross no. Any sika?
2: Na ze ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
3: E ma mo Todros o tom.
2: Me nya sure so ma te kan biem.
3: Mo Todros o. E ma ne binum o. Mo sha Dross o. E ma ne binum o. Mo Todros o.
2: Oso fo master ti di watem.
3: E di edi ma tem o fie. Mo di ma tem ka mo sha Dross. Kwa kwa sha.
2: Princess Tina si wunti on sha Dross biem.
3: Yes mo ja kenanim.
2: Oso funti hwin ne dross hye ne kwa na ye problem.
3: Ni to no so no, ebi mu dia mu kankankai.
2: Ado hwin hwin turu mu ana.
3: Ja nkosa gega no.
2: Okay, okay. Na wo ka no to abena mu mon.
3: An wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo na, ezo fa so ne sai.
2: Ezo fa so ne sai ye de ne.
3: Ha nkosa ya sem.
2: O ka ne se ne ni die mu hwin.
3: Asma kan mate. Wo hwe ye.
2: Ah. sofo nzo wa no yaya ya saadan
3: we ma no ya
2: na na odi onim
3: utrumu po na ko utrumu a me di watam
2: ene e beboa me na me ko horo me die no
3: me na pjao
2: o ba so betu ma beboa me
3: gati wa boa
2: e wa ma me huhuru
3: na ya krase ni
2: ya sepa ni o asofo ndu kansle na ye bi ko sen
3: kansle na si se bi aba o so da na me ni wi e bro
2: ne no sa na ase chire sen
3: me se bi me jo pade no ada na bro bia no
2: na so ye sofo nka ma ne wi anya me be ma afoforo
3: wa boa
2: anko wija peace kitikiti sin ade bedwon so a
3: wo kwase agai
2: e se wo ya me fere sa agai na ba en
3: excuse me
2: wo de twen me fere na ba
3: me kwoto jogu for me sero
2: okay majai afi nya mini poyen tufu kakra wo ka ba ko na makan ba ko di kan
3: prophet jire shadros
2: prophet wan yire o se shadros
3: master be very careful what say
2: okay mate wo de tu dada ba fere kwa fo kakra ma me
3: ho ye tie tie jojojojo sam ya metia e ma won to afeja afeja e na wo de chire kwa ye hu na de yire ho
2: wo and it to mini pa Elizabeth Akotofu mami.
3: What say ku wey? No we change the housing. What done me about fun? Dey be as housing. Be very careful.
2: Na wa fu do ma ware fo ma na.
3: Mo mo ware mu kunu na tie. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu akwasia. Dem kwase ni ya na retia ware ase no.
2: Na ni otu ware fo me ma so fu mami.
3: Me ma mo ware mu yire no ma so ma jam yire no mo fie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
2: Na mini pa, Louise Diaz wa kofa girl bi.
3: Wo nya mini pa me kofa girl bi a.
2: E de ma mi sa, ma type be na ape.
3: Me pe oba, o wo to. Me timi ti hu agro.
2: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni hia.
3: Me timi ni me yire hia.
2: A aden.
3: E fi se ni tumu nye.
2: Ei, sa na aduane be na odi ntia ni tumu nye.
3: E mo moni, fantane, farm ekni ade. Ana na sia ye tro ka na osifie.
2: Hmm. E ne da gro ye fo ti wuram.
3: Aboa.
2: Ntu ne ne beda romantic ways be na ya odi ma no.
3: Ewura, utumu bon a kono ko ye mu ye.
2: Ah, ntisa sa na se na kan kire nse ya wo nye no.
3: Ya fasa mna fodwedwe support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwan ni yesa
2: ah na me kase ya de sapon ni twetwe asi kire dogunu
3: gati wa boa the thing goes crap
2: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
0: sayano 24.com we speak the capital mene obana.

wayemiye ah awurade wayemiye wa yanum nipa nan kende pastere yai nipa kashiemu a na wodi ye ho few nan suwa ne awurade nyamya yeye yeo

sorry na ni mo nyamu o. Hey, ya hu ade ni mo sorry. Ya hu ade ni mo sorry. Everybody sorry na ni mo nyamu o. Wa sorry na ni mo nyamu o. Wa sorry na ni mo nyamu o.

Yari ko ma papa di mo Yari ko ma papa di mo Yari ko ma papa di mo Yari ko Hey Yari ko Ya nam kwaso Yari ko Hey mama mama Yari ko kankra kankra Yari ko bi mo ti kan yi Yari ko Fama bu mi anko Yari ko o kan ten no ti kan we Yari ko ba o kan ten Hey Yari ko Hey wasra ni Yari ko mo ni mra ho so Hey Yari ko Yari kura to wa Yari ko ya ya wa wo Yari ko ya den ya sa sinu so Yari ko beside ya da town Yari ko hey wo na wa so ma ka ba ri ma bo ri si ta sa I da la la la la ti a da bra ko e ni mi si a bra nya kwa ya papa mi da ku ya papa o papa nyina I love you mi do Yamin kwaso show ma oma wa huwa dele